0: caught in the ocean. That song was brought to you by Healthy Milger May Pampanga with free delivery in Pampanga and Bulacan. It's 8:20 a.m.
1: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
0: Anak, gising na. Anak, rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
2: Bakit RightMed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: Saigon 100% knockdown.
1: 'Di ba ka-vibes, alam naman nating lahat kung gaano kahalaga na maging wise sa ating mga desisyon araw-araw? Kapag usapang pamilya at kalusugan, walang puwangan tsamba-tsamba dahil bawat piso at bawat pagpili ay may katumbas na alaga. Sa panahon ngayon na gusto nating maging maingat sa bawat gastos, mas gusto rin natin yung sigurado tayo sa mga bagay na ginagamit natin palagi. Kaya pagdating sa gamot, mas kampante kapag hiyang mo na. Kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung RiteMed. Huling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Rereseta niya naman ni doktor ko. Kwalidad naman kasi kampante na ning makamala tatak, pero agyu-agyang aldo-aldo aming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, e kumagadu ang isip. Munta ko yung pagkatiwalan ko. Basta, RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 19! Salang awiting Ala Bling here on your number one Good Vibe Station, GV99.1, your Good Vibes.
1: Your Good Vibes, GV99.1.
0: Well, it's your boy DJ Benjamin at welcome po sa programa kong Brunch Day.
2: Wow! I feel good.
0: 8 minutes past the hour of 10.
2: Kavibes,
0: viral ngayon ang isang video ng di umano'y pananakit sa isang aso sa loob ng isang paaralan dito sa Angeles City, Pampanga, Barangay Balibago. Kumakalat ngayon sa internet, no? Ang video ng di umano'y pananakit ng isang school personnel ng Systems Plus College Foundation sa isang aso. Ayon sa uploader ng video, eduguan daw ang aso at isinilid pa sa isang drum upang ma-suffocate, no? Bagamat wala pang opisyal na pahayag ang pulisya, naglabas naman ng panawagan at panawagan ng maayos na pakikitungo sa mga hayop, no? Ang opisina ng Congressman Lizutin po, Pogi Lizutin. Oo. Nanawagan din ito ng agarang pag-iimbestigasyon. Bagamat hindi pinangalanan ng eskwelahan ang nakuha ng lalaki dun sa video, no? According dun sa post ng official page ni Congressman Pogi Lizutin, eh, dean daw to, isang college dean ng nasabing paaralan. Ano. Naglabas din naman ng statement ang paaralan ng Systems Plus College Foundation. At sa kanilang statement, sinabi nilang hindi nila kinukonsinte ang mga ganito klaseng aksyon at agaran silang gumawa ng mga hakbang upang masolusyonan ang incident, you know. This is their official statement. I'll quote it instead of me translating it in Filipino. Start of quote, this matter is taken seriously. That is according to Systems Plus College Foundation. An appropriate inquiry has been initiated already to establish the facts and circumstances surrounding the incident. And the necessary measures have been undertaken while the matter is being addressed. End of quote. Dagdag pa nila ka vibes. Start of quote, the institution upholds due process and will take appropriate action based on the findings of inquiry and in accordance with the applicable laws and institutional policies. End of quote. Nanawagan din sila ka-vibes, no, na respetuhin ang legal na proseso habang ito ay gumugulong at hayaang umandar ng maayos ang investigasyon bago daw mahusga. Kapag napanood mo ba itong viral video na ito ng di umano'y pananakit sa aso sa loob ng eskwelahan? Anong reaction mo? Anong naramdaman mo? Still, this is a developing story. There's a group who wants to press to file cases against the man in the video. Right? And rest assured that GV99.1 is on it. Sinusubukan namin kunin yung mga side ng lahat ng involved dito sa issue na to, no? Pero ka-vibes, ikaw ba napanood mo na yung viral video nito? Anong masasabi mo, ka-vibes? Merong mga angulo, though unconfirmed, ha? These are unconfirmed angles. Na yung aso daw ay pumasok ng it's a stray dog according to some accounts. Unconfirmed accounts, ha? Na pumasok daw itong asong galana ito at nagsimulang maagat sa mga tao andun sa loob ng eskwelahan. Para sa'yo, ka-vibes, sapat ba na dahilan yon para saktan o patayin ang aso? O meron pang ibang paraan para gawin yun? No? I mean, solusyonan yung problema. I would love to hear it from you guys. I would love to hear your opinions about this. Baka ikaw may experience ka na ng nakagat na aso or something like that. No? Especially if the dog is rabid, no? Pero again, a lot of our netizens find this actions unacceptable, eh, no? Merong nagsasabi na kung nangangagat, siguro kailangan talagang tanggalin dyan. Hindi naman nagsasabing hayaan natin ang professional ang gumawa. No? Halo-halo ang opinion ka, vibes. But this time, I would love to hear it from you guys. What are your opinions about this?
2: Oh. I got you.
0: Eh, text nyo ako ka-vibes sa 0908-516-4466. O sa ating Facebook page, facebook.com/gv-991. Alright? Kwentuhan tayo ka-vibes hanggang alas 12 ng tanghal. Hindi lang yan yung magiging topic natin for today, ha. Kahapon, ang chief officer ng AMLAC or anti-money laundering council umupo sa witness stand ng impeachment trial against Vice President Sal Duterte dyan sa impeachment court sa Senado. No? Maging sentro ng usapan din natin yan mamaya-maya. Balik tugtugan tayo, ka-vibes. By the way, the previous song is entitled Alab by SB19. That song goes out to Gretchen. That was her request for music. And sundan pa natin yung isang OPM tugtugan na malupitan para sa mga ka-vibes natin na nagtatrabaho at naglilinis dyan. Ito pong awitin na ito ay para sa inyo. Zeus Collins sa kanyang awiting Galaw-Gaw. Papakinggan lamang sa inyong number one good vibe station. We are GV 99.1. Your good vibes. This is a Curse Box production.

0: Kalma lang kapatid, op, op, kalma lang kapatid. Sa sarili ay subukan mong makinig, nag-iinit ka, kailangan mo na na.
1: Sa malamig, sa malamig.
2: Your Good Vibes, GV 99.1.

Pinaka-meth, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aki swag, aki chick, that ass, too thick. Sa kapunta to the moon, road trip, vroom vroom.

0: tagirap. Alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala, nadapa kakatingala.
1: Sa kapunta to the moon, road trip.

0: Hello?
1: Hello, Lola. Pakibuksan mo nga yung video.
0: Oh, eh, bakit ko naman bubuksan ang gripo?
1: Lola, video po. Pindutin nyo lang yung icon sa camera.
0: Bacon? Sa lamesa? Walang bacon sa lamesa. Ano ka pa, bata ka?
1: Icon sa camera. Lola naman eh.
0: Binibiro lang kita, apo. Hindi naman ako bingi, no? Oh, eto na. Buksan ko na yung radyo.
1: Lola! Video!
2: Medyo malayo man tayo sa kanila, ang diwa ng Pasko ay di mag-iiba.
3: This is GV99.1 para sa Paskong masaya.
4: Happy 42 years of us being together, mga kabibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan! Thank you for all the love, mga kabibes! 42 together years of good vibes and good music! This is G...
0: Hello?
1: Hello, Lola. Pakibuksan mo nga yung...
4: Happy 42 years of us being together, mga kabibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan! Thank you for all the love, mga kabibes! 42 together years of good vibes and good music! This is GV99.1, your good vibes!

0: GB99.1.
1: Para ka ring supermom o busy working woman na todo kayod kaluba ko, puta, apapansinan mo na naman na mabilis kang mingal, pagal at mangay na. Kaya makiramdam ka pa sis. Aliya basta-basta ordinaryong multivitamins in sagutin. Puta, iron deficiency anemia na yan. Emu pabo rin, may taulika, ka ring peka masantinga moments, king bie. Pilyan me, ing hemorrhoid FA, uling at linyang 60 mg of iron, recommended for Filipinos. For DOH AO number 2010-0010, istong sapat, a kombinasyon ng iron, folic acid, at vitamin B complex, as sa tuking, dayang Pinoy at sa sao.

Love One Station. Your number one good vibe station, GV 99.1. And would you believe, ka-vibes, ang isa sa ating mga paboritong boy bands ay magta 25 years na sila. Bakit lamang kasama manood? Diba? Hindi, matagal pa yun. Actually, hindi ko masyadong tinignan. Basta na-amaze lang ako na like magta 25 or 25th anniversary na yung Blue with One Love. And it's a Tuesday with DJ Nice. Ang DJ yung Nice na Nice. Medyo maraming baon na spice today. Tomorrow kasi wala tayo. Kaya bumabawi tayo sa ating topics today. Baka ma-overwhelm kayo ng very, very light. And nagpaalam na tayo kay DJ Benjamin for tomorrow. Mag-a-attend kuno tayo ng AI seminar. Sa ibang Tuesday na lang natin pag-usapan ng gustong palitan ni na President.

0: Kuno. Di syempre, there will be a lot of business peeps there, diba? So, we can use that time as well to do some marketing. Ayun. Kaya naisip ko lang i-share yung AI na gagawin ng SI. Ano masasabi niyo dyan? Pero huwag muna today. Next week na lang. Dun muna tayo sa one. Oh, dun muna tayo sa one. Ito, spice pa rin ito. Ah. Pero meron ding nice. Meron ding something light for today. One lang ba dapat sa pamilya ang tatakbo? Another mabigat na naman, no? Another spice. Oh, to give you a background, an online petition is circulating right now. It's an online petition. In a quick time check, Kavibes, before we continue our spice.
1: 1:20 p.m. This time check is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
0: Yeah, right. One love, one candidato. Well, it's kind of training season and I wanna train myself din, no? I wanna train myself and sinabi ko na sa inyo, ina-analyze ko rin yung sarili ko, may kulay ba ako? Sabihan nyo ako! Sabihan nyo kung may kulay ba ako kasi hindi pa ba kayo napapagod sa sikulo na to? We're stuck in a cycle eh. Diba? We're stuck in a cycle of corruption and poverty, ang laki ng pwedeng maging potential ng Pilipinas. Ika nga nila, the Philippines is not poor. It is plundered. Yan, galing kay DJ Benjamin yun. Yung mga effects ko dito na para maiba naman daw. Diba? Kasi nga may trigger finger ako dito sa nag-iisa kong effect, diba? Uy, speaking of, shoutout sa kanyang brother na si Mar Malyari. Keep safe palagi. Ay, tama ba? Pare, see you soon. Shoutouts din sa mga kids niya na si Mavis Angelo, Julian Levy, at sa pamangkin niya na si Tyler Jace. Makikinig palagi sa parents, ha? So, balik na tayo sa isa lang dapat. Baka nakita niyo na to. It's kind of circulating online. And it's a petition against the political dynasties. No? So, a quick background. Mabilisan lang. Ang dapat isa lang ay isang pambansang kilusan at legal na petisyon na naglalayo magpasa ng isang ganap na anti-political dynasty law sa pamamagitan ng People's Initiative. Kasi sa tingin nyo ba kung yung mga congressman ang magpapasa niyan, may mangyayari? Di ba? Why would you pass a bill against yourself? Why would you pass a bill against your family? So dahil hindi nakapagpasa ang Kongreso ng batas laban sa political dynasty tulad ng itinakda ng 1987 Constitution, direktang ginagamit ng mga mamamayan ang kanilang kapangyarihan sa ilalim ng batas. So ano ang nasa dapat isa lang na baka nakita nyo na online, baka nakita nyo na sa Facebook, no? Sa dapat isa lang sa national at local, isang miyembro lang bawat pamilya ang pwedeng tumakbo o humawak ng posisyon sa gobyerno. So, sa national level, isa lang. Whether that's president, vice president, senator, representative, party list, local level, gobernador, hanggang barangay kagawad, isa lang din from the family. Kaya nga ng iba, they're just gonna use dummies. Still, no? Even if they'll use dummies, diba, dummy people or front, somebody front na tao na hindi nila kamag-anak, still, this is a huge leap kung sakali. So, ikaw ba? Would you be willing to sign this? Have you signed this online? Because you can actually sign this online right about now if you want to, if you believe in it. O tingin mo masyado namang mahigpit? Kasi parang sabi dito, isa lang sa local, isa lang sa national. That's it. O ikaw parang isa lang ba per posisyon, ganon? Kasi diba sa Senado, may mga magkakapatid. Oh. Ganyan. So, we'll get into more of the details on this, no? So, fourth civil degree ng kamag-anakan, bawal ang palitan o halinhan cooling off period. May pa-cooling off period pa siya. Mahaba siya. Actually, if you're interested in this petition, you can search it online. It's viral. Medyo nag-circulate siya online ngayon, no? Ang pinangungunahan nito ng People's Initiative Coalition Against Dynasties at sinusuportahan ng iba't ibang sektor, kabilang ang Simbahang Katoliko at mga kilalang legal at civil na personalidad tulad ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, Father Roberto Reyes, at mga iba pang leader ng simbahan. Ano pa? Si Alexander Lacson. Ayan! O kayo! Ka-vibes, ikaw, nag-sign ka na ba to? Would you be willing to sign it? Ikaw ba'y naniniwala? Dapat isa lang? Local, national, isa lang from one family. Yan. Pag sa national, madali lang for me eh. Sige, go, go. Go ko national. Sa local kasi medyo tricky, di ba? Na-share ko naman sa inyo. Paminsan, nag-iisip ako, ay paano dalawa lang yung kandidato? Itong isa, political dynasty. Itong isa, parang walang ginawa nung nakaisang ano. Yung may mga ganon. O kaya, ay, kapitbahay ko ito. May ganon na eh. Parang it hits closer to home, no? So, nakapaisip na tayo. Pero I want to read up more. Kasi marami pa tayong more na pag-uusapan today. So, feel free to let us know your thoughts today. So, yung una nating spice, no, ay yung bang amount ng ninakaw matters, diba? Yung amount na kinorap matters, diba? Kasi mismo, dun sa shinare kong article, baka nag-iingat lang silang sabihin, pero kung ihihimay-himay mo yun, parang sinasabi na rin niya na may epekto talaga sa ekonomiya, yung laki ng huling mga pinagnanakaw. Kaya nga parang yun na yung tipping point, eh. Masyado nang malaki kasi yung kinukuha. We know it's been happening. Diba? Parang since for how many decades now, alam naman natin yun eh. Nagulat na lang tayo na nitong huli, sobra ng laki. Diba? So, does that matter? And dapat ba i-prioritize yung pag-iimbestiga, pagpa-prosecute, or what? Based dun sa kung gaano kalaki yung kinuha or yung anomalya. Diba? Yung amount. Or ganito na lang, meron bang nababother ngayon na syempre ang daming time at energy nating ibinubuhos ngayon dun sa impeachment, ba? Diba? Pero kamusta na yung isang issue nga na napakalaki ng nawala sa kaba ng bayan, ba? Diba? Bakit naiwan na sa kangkungan? Yun naman yun. Yung sa akin kasi parang sana the same energy eh. And then about political dynasties, dapat ba isa lang? Isa lang sa local, isa lang sa national. Ano masasabi niya dyan? Would you be willing to sign that petition? And something about entertainment? Diba halos lahat ng mga DJs eh kinda touched up on this topic ni Patrick Garcia. Siyempre marami sa atin ang nagulat. Nagulat tayo kuno na hindi na nagbibigay dahil hindi daw nakikita. Hindi niya na nakikita yung anak, hindi na magbibigay ng sustento. As if naman, magugulat pa kayo. Naku, napakaraming ganyan. Kung nga nakikita na, di ba? Napakahirap kasi I feel like there are a lot talaga na parang need mo talaga sa pilitan eh. Di ba? So ano yung mga excuses? Yan. Trending Tuesday sa Patrick Garcia. Talagang ano, no? Hindi niya naisip na talaga mababash siya doon. Lahat ng kulay nag-unite doon sa Patrick Garcia. Dahil doon sa nasabi niyang yun. Kahit anong kulay mo for political party, lahat daw nag-unite doon sa kay Patrick Garcia na galit. Pero, yun pala, ikaw pala yun. Ikaw pala yung ganun. Kasi karamihan ganun, di ba? Kung hindi naman sa pilitan, magbibigay ka nga ba talaga? Lalo na kung hindi mo na nakikita yung anak mo. Lalo na kung may iba ka ng pamilya. So ano yung mga excuses na yan? Padala nyo na yan! Ang madalas natin narinig, ako madalas narinig, matumal. Kulang yung budget eh. Lahat talaga mabibigay. Di ba? Ano pa? Padala nyo na yung mga excuses na yan, ka-vibes? Para sa mga hey daddy na iba yung dinadaddy. Dito sa GV 99.1. Your good vibes.

0: the season with us at GV99.1, where the Christmas magic comes alive through joyful tunes and heartwarming stories.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.

Big or small, Tuesday, big or small, that's the size or the amount nung ninakaw, matter, and dapat ba i-prioritize yung mga mas malalaking amounts na yan, mga mas malalaking anomalya na yan. And then, Tuesday, racket o higpit. Ayan. 7.2% inflation rate. Maya-maya pag-usapan natin uli. Kung anong ibig sabihin na 7.2% inflation rate, so ikaw ba'y raraket o hihigpit? And ako'y nasisiyahan, nagulat ako sa aking bunsong anak. Bigla ako nagulat dahil siya'y nag-i-invest na sa US stocks. Sabi ko, sigurado ka bang naintindihan mo yung pinaggagawa mo? At pinili niya pa yung... I think I can see it kasi it's... Hindi naman siya local na brand. If you're familiar with NVIDIA, basta supposedly, it's an artificial intelligence stock sa US daw na parang... Halos sila eh. Sila yung gumagawa ng mga chips na yan. Pero sabi ko nga sa kanya, basta mag-ingat ka lang, just know what you're getting into. Kasi nga, ako, sobrang... ang taas ng risk appetite ko before, pero mas malaki yung nawala sa akin eh. Yung loss kaysa sa gain. Dahil sa taas ng risk appetite nga. So, sabi ko, intindihin mo mabuti yan at mag-ingat ka. Pero tama din naman siya, no? Kung yung savings natin ay nasa banko lang with the 7.2% inflation, halimbawa kumikita lang yan ng 1% per year. O kamusta ka dyan, deluging-lugi ka din. Diba? So we really need to take our time to understand investing, money management. Lalo na sa panahon ngayon, lagi tayong DIY. Panay tayong DIY. Sariling sikap na lang. Diba ngayon sa flood control, may nagumasto 7,000 pesos, nag-DIY flood control. Mas gumana pa dun sa bilyones na ghost project. Oh, mas gumana pa yung 7,000 pesos na ginastos ng pamilya dun sa Marikina. Nagpasariling DIY flood control na lang siya kaysa dun sa lahat. 100%! Next level, di ba? 100% sa buo sa lahat napunta. Sini isang kusing walang nagawang proyekto. Yan. O, since DIY tayo, pinag-usapan din natin ang paghahanda sa Super El Nino. Ano pa? Ang warning kasi sa atin, kapag ikaw ay nasa area na walang mga puno, posibleng umabot ng 50 degrees Celsius. Yung heat. Kaya handa ka na ba? And then, voting for political dynasty, no? Isa lang ba dapat? Isa lang sa local, isa lang sa national? Willing ka bang mag-sign sa petition na yan na umiikot ngayon? And then yung sa Patrick issue, excuses or palusot ng mga tatay para hindi magbigay ng sustento. 0967-069-5768-0908-516-4466. Kung di nyo pa nasa-save yung ating mga numbers na yan, isave nyo na. Pwede kayong tumawag kanina kasi may tumatawag nung nagpa-play yung music natin. So, hindi natin masagot. And pwede rin naman kayong mag-text ng inyong mga pabate at mga kasagutan. Baka may gusto kayong i-share sa ating pinag-uusapan today. And of course, pwede kayong mag-message sa ating Facebook page. It's GV99.1. Tayo po ay nasa X, Instagram, YouTube, TikTok. I-search nyo lang yung GV99.1. At tayo ay mapapakinggan din. No? You can also tune in. Signal TV Channel 306. And pretty soon, baka makita nyo na rin dyan eh. Live na live dahil mapapanood nyo na tayo real time.

kay Onyeng, dahil marami nang nangigigil na ibang mga netizens eh, no? Sabi nila parang, hindi kaya dapat alisin na yung Kongreso. Yung isang ang netizen, sabi niya eh, ba't di mo nalang gawing AI? Pwede naman gumawa ng batas yung AI, diba? At narinig ko rin sa Legal Vibes with DJ KG Boy and Attorney Will Rivera, pinag-uusapan nila yung parliamentary form of government. Di kaya kailangan na nating mag-iba din ng form of government. I need to read up more on that eh. Pero every Friday yan, 8 to 9 a.m. Baka sakaling mailigtas na tayo sa sarili natin. Kasi di ba hindi natin mailigtas yung sarili natin? Ulit-ulit yung mga binoboto natin, nagkakaganito tayo. So pag naging parliamentary form of government, mag-research muna tayo about that. baka may magbago na dito sa Pilipinas. Ayan. Kasalanan naman niya. Ayun. Si Vienna, masasabi niya ay yun nga, baka pwede raw i-abolish na yung Congress. Hindi, I think marami lang sa atin yung nababother nga, no, na yung energy na nandoon sa impeachment. Tapos yung mga Kongreso na supposedly sangkot doon, parang they're having a field day. Ano na nangyari doon, di ba?

0: your number one good vibe station, GV99.1. Si DJ Nice pa rin ang nakaupo sa upuan ngayon. Ang DJ yung nice na nice pero lagi may pabaon na spice. We have our last batch of greetings and responses today. At dahil sa napakarami nating napag-usapan, for sure, itutuloy pa natin ito sa Webes at sa mga susunod na araw. So masasabi ni 5190, good PM po, greet ko lang na happy listening ang aking live-in partner na si John Albert Mata. Para po sa akin, mainam na na tayo mag-people power. At patalsikin. Sino pa patalsikin? Kaso may gusto siyang paupuin. Yun, doon tayo hindi nagkakasundo. Yung mga gusto natin paupuin, gustong patalsikin, di ba? Sobra rin tayong divided dyan. Kumbaga, may kanya-kanya kasi tayong kulay. Kahit ako, sabi ko sa inyo, sabihan niyo ako kung parang ako yung may kulay. Dahil kung hindi natin aalasin yung kulay, hindi tayo makakawala sa kamay ng mga galamay. Parang nagkakasundo nga lang tayo kay Vico eh. Diba? Sa kanya, parang sa kanya lang tayo nagkakasundo. Tapos ayaw naman niya. Tapos recently, he was also in the news. Sabi niya, we can't rely on just one savior. On just one person. Pero I think even just one leader at the top or somewhere, he can make a difference. Like he or she can make a difference. Kasi look what he did sa Pasig, di ba? Ang laki-laki ng savings ng Pasig. Grabe, di ba? O tayo, kamusta naman? Ang laki-laki ng ating utang. Di ba? Parang, ewan ko ba? Kayang bilhin mo pang ilagay sa ilong, maybe nakulong tubig sa lumang. At para naman, makaramdam tayo ng konting ginhawa, sabi ni 5190. Ayun na nga, makakaramdam tayo ng konting ginhawa. Palagay ko kapag tayo ay bumoto na ng tama. Ako po si Annalie Andres ng Barangay Santo Domingo. Shoutout sa lahat ng mga ka-vibes natin, hindi lamang from Pampanga but all over Central Luzon tulad ng Nueva Ecija, Tarlac, Bulacan. Ay, Denzel! Ayun, hindi ko pala naisingit yung iyong kanta. So, try natin hanapin yan at isingit natin after the break. Over our Facebook page naman, it's GB99.1. Say hello to Jayan. Shoutout sa aking mga magulang na si Roxanne at Marpy at si Jay. Nakikinig ang buong pamilya sa GV99.1. At masasabi naman ni Z, ayun nga, siya ay sang-ayon na dapat hindi magkakamag-anak ang tumatakbo. Maganda sana, bago rin tumakbo, ay pumasa sa civil service exams. Pag-usapan na natin yan noon. At nasa Pilipinas pa ba tayo? Sabi niya, paano kung binibenta na tayo sa China or sa US? Dinagdag ko yung isa para fair. Diba? Tuesday, Tuesday. Bebenta sa China o sa US? Ganun. De, sino mas gusto niyong ally? No, ay sa ring na pag-usapan natin Tuesday, Tuesday yan. At paano yung ating paghahanda? Baka mapakamot na naman tayo pagdating ng kasagsagan ng El Nino. Yan, yan ang sabi ni Z. Miranda. Nandito rin si Beth Garcia. Tuesday, Tuesday. Sa pabida, there's no amount in question. Whether it's piso, thousands, or pesos, you're out. Parang lahat daw litisin. Pero ang tanong ko, Beth, ay kung sino ang pa-prioritize. No? Hindi ba dapat i-prioritize based dun sa amount? Kasi nga, yung sinare ko sa inyo na nasabi ni Senator Wen sa isang forum, yung napaka-massive na amount na nakuha also affected our economy eh. Ngayon, diba? I can repeat that to you again the next time. I have my source here. Tapos inflation, need magkaroon ng pera na mag-circulate. But then it depends if may reserve pa ang central bank. At meron na nga ang nag-propose, no? Why not demonetize the peso? baka magsilitawan yung tinatagong pera. Kasi if you demonetize the peso, like, halimbawa, kailangan mo ipapalit, no? I-face out mo lahat ng bills. Hindi, magsisilabasan yung mga bills. Yun yung isang nasabi ni Mr. Pinyol, na if you do that, like, why not face out yung mga peso ngayon? Magsisilitawan yan. Yung mga tinatago, halimbawa, sa condo or what? Unless na i-invest na abroad. So that's another suggestion. And for the El Nino, pre, bawal na muna magputol ng puno. Too late. Pero wag na natin dagdagan, sabi niya. Kami na lang yata may puno sa aming bakuran. Uy, sana all. O ngayon tayo napapasana all na may puno. Sana all may puno. Diba? Stay inside kung di naman kailangan lumabas. Political. Meron namang dynasty raw kasi na performing. So, medyo tricky pa rin yata kay Bel. Kaya lang, mas takot ang tao sa mas mapera. Ang akin naman, no, baka pwedeng simulan sa national. Yun, no? we can try as a national. Kung itutuloy natin ito sa ating susunod na kabanata, leaving you with this nice thought. Before we say good vibes, at the end of life, what counts is not what we bought, but what we built, not what we got, but what we shared, not our competence, but our character, and not our success, but our significance. Dahil, when the end comes, no, kaya ba nating harapin ang ating Panginoon na malinis yung ating konsensya. Here's Justin Timberlake and Beyonce with Until the End of Time. This has been DJ Nice on GV 99.1, your good vibes.
1: Listen.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Ka Vibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro

0: About the vibes. 42 gather years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
1: You've got the talent, you've got the skills. Now, take them global, right here in Clark. Emapta is bringing global accounting and finance opportunities closer to you. Ready for what's next? Explore opportunities with Emapta Clark at careers.emapta.com. Follow Emapta Philippines on Facebook for details.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's Melly Francis.

We are still listening to GB 99.1, your good boss. My name is DJ Galarca. Sanity, they calling me an alien, a big headed astronaut. Sa programang Good Vibes Collection. Yeah, magandang gabi po sa inyo lahat. Kamusta naman mga ka-vibes natin? Kamusta naman po ang inyong Tuesday? Kamusta naman ang buhay-buhay? Sana nasa mabuti po tayong kalagayan. At sana yung iba nakauwi na, nakapagpahinga na. At yung iba ay sigurado ay nasa daan pa rin. Kung kayo ay nasa daan, stuck sa traffic, at naka-tune in ngayon sa atin sa GB 99.1, pwede nyo pong isend ang inyong mga song request, ang inyong mga greetings or shoutout. Pwede po sa akin isend sa 0908 516 4466.

advice kung kayo ay mainit ang ulo ngayong gabi. Dahil yung init ng ulo ninyo dahil sa traffic. Para at least hindi kayo ano tawag dito. Para at least ma-relax kayo. Oh, i-text niyo na ako. Oh, now na. Para may play ko na inyong mga song request. Mabasa ko ang inyong mga text messages. At ipi-play natin lahat po 'yan. Tuesday pa lang naman eh. Alam niyo na pag Tuesday, ipi-play natin ang inyong mga top. Top hits ninyo at yung mga nausong song ngayon ipi-play natin lahat ng yan. At kung kayo ay hindi pa rin naka-like and naka-follow sa aming mga social media accounts, ano pa bang ginagawa ninyo? Kiklik nyo lang naman, search nyo lang naman sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Search nyo, GB99.1. At sa ating YouTube channel naman, search nyo din, GB99.1, your good vibe station. At kung kayo ay naghahanap paano ba mag-tune in online, bahala na kayo mag-search. Joke lang. Okay, search nyo sa or i-download ninyo ang MixLR app and search GB99.1 or any radio app po na inyong matadownload sa inyong mga mobile phones. I search nyo lang GB99.1. Nakaano na lahat ng yan. At kung kayo ay gusto nyo naman na sa ating website makita ang inyong mga favorite DJs, makikita nyo rin po yan. Pwede rin po kayo manood ng live ha. Just visit our official website, gbradios.com. I-click nyo yung GB99.1. Then makapakinig na kayo at makakapanood na kayo online. Marami na tayong platform at wala na kayong dahilan para hindi mag-tune in. Wow. Diktador yan. Nanguutos yan. Yan, ano lang yun. Basta kung gusto nyo lang naman, hindi naman ako mapamilit eh. Pero gawin nyo. Gusto ko lang din batiin na si DJ Klee. Nakikinig ngayon, DJ Klee, see you on Friday. Marami tayong pag-uusapan. Marami tayong... wala lang. Alam nyo, nasanay na akong mambitin. Kwento ko lang, may kikwento kasi ako. Kaya rin, magkikwento ako sa inyo. Alam mo ba, ganito yung nangyari sa ganito. Mas bibitinin ko. Sabihin ko, wala lang. Naiinis na sila sa akin noon. So, sarap lang mambitin. Sarap din mga asahan. DJ Klee, kamusta ka na? Alam niyo, kapag masaya ang isang tao, ang kaibigan ay nakakalimutan. Proof na yan eh. DJ Klee, yun na yung, alam ko naman eh, kapag masaya ka sa love life, masaya ka sa mga nakakasama mo, may mga nakakalimutan ka na talaga. Okay lang naman yun. Valid naman yun. Kahit naman sino, mangyayari yun. Kaya yung iba na single, kaya ko. Kapag talaga ako, nagka-partner, nagka-jowa, hindi nyo na ako mahahagila. Pero totoo nga, no? Kaso wala eh. So, available ako anytime. Isang chat lang, ando dun na agad ako. Basta chat na lang ako. At gusto ko lang dibatingin ang aking friend na lagi nakikinig. Ito, napaka-humble na ito. Ito yung nakilala kong ano tawag dito? Ito yung unang ito yung nakilala kong very soft. Then I'm a pro view. See, may nahon kausap. Tell you what to do. I tell you what to do. Si Angela Barbara Dea. Shoutout sa'yo. Sabi niya, ano mga playlist natin today? Yung mga top hits noon. Ay, ngayon. Ipi-play natin lahat ng yan. Di ba?
Bago naman.

ni DJ Glee, scam, kayo pa rin naman yung first. Sabi niya, mag-GF ka na, susundan ka namin, bahala ka dyan. Bahala kayo dyan, di ko naman sasabihin kung nasa na ako nun, no? Pag hindi ako mahagila, di na ako nagre-reply. Sabagay, madalas din ako hindi mag-reply, yun yung reklamo nila sa akin dito, eh. Ay, hindi ka nagre-reply sa mga chat. Ay, hindi mo ako nare-reply, ah. Pasensya na. Napupuno kasi ako. Alam mo yun, napapagod ka yung, dahil nga, napapagod yung utak mo. Siyempre, iisipin mo ano yung sasabihin mo. Kaya minsan madalas, or minsan, or sa madalas. Hindi ako masyado nagre-reply talaga. Kaya pinapahinga natin yung utak natin. Na-experience yun rin naman yun. Kasi wala naman akong pahinga. Saan ako magpapahinga?

aliw na aliw talaga ako sa boses mo talaga, sabi ni DJ Klee. Paano ka naaaliw? Ay, pero pa rin tumakwento ko na. Tawa ako. Nag-chat sa akin or nag-message sa akin. Nire-recruit ako mag-choir. Sigurado ka ba dyan? Mag-choir daw sa simba. Tawa ako sa basa ko yun. Sabi niya dito. Share ko lang ha, kasi... Hindi ko marunong kumanta eh. Nakaba tuloy ng usapan natin ngayon. Wala eh, madaldal tayo ngayon eh. So, sabi niya dito. Basahin natin ha. Sana maging interested ka. Hanggang ngayon natawang-tawa pa rin ako. Sabi niya, sana maging interested ka. At magiging happy kami na makasama ka. And who knows,

Okay, so ako yung magbabalik maya-maya. It is now 6:22 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Hadid sa inyo ng Bayo Jesse. And let's play the song to my favorite girl. Ay, hindi niya na ako, hindi niya na rin ako naging favorite. Ito na lang. Favorite girl by Justin Bieber. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GV 99.1, your Good Vibes.

Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa soundtrip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mother! Unahan ka na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Belle Francisco.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: GB 99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
5: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
2: Nasa ibaba.
6: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
7: What is up, guys? It is Jeremy G, and you're currently listening to GV99.1, Your Good Vibes.
8: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

0: Running and running, running and running, running and running.
1: Let's get it started in here.
0: And the bass keeps running, running.
2: You are still listening to GV 99.1, your good vibes. My name is DJ Galarga. Sa programang Good Vibes Collection. Ayaw awis ang pag-usapan natin ngayong gabi. Ito, timbangin lang natin kung sino nga ba yung pinakamadalas magreklamo. Ulitin ko ang tanong ko sa inyo ngayong gabi. Sino nga ba ang pinakamadalas magreklamo? Meron yung customer, yung commuter, yung employee, o yung senior citizen. Ay, mga kapay, sino nga ba ang madalas magreklamo? Yung customer, commuter ba, employee, or yung senior citizen. Pwede niyo po ako i-text or tawagan sa 0908-516-4468. At like and follow niyo na rin po aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At sa aming YouTube channel naman, search nyo lang GV99.1, your good vibe station. At 24/7 din po mapapakinggan sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1. At pwede nyo rin po kaming bisitahin sa aming official website, gbradios.com, at pipili lang kayo ng estasyon doon. GB99.1, syempre, hindi na tayo lumayo, diba? Ulitin ko ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Sino nga ba ang pinakamadalas magreklamo? Bibigay tayo ng mga choices. Customer ba, commuter, employee, o senior citizen? Ulitin ko ating mga numbers sa 0908-516-4468. Ito galing kay 3147. Good evening po, DJ Clark. Para sa akin, customer talaga. Kasi kahit tama naman yung presyo, may maririnig ka pa rin na ang mahal naman. Pero aminado naman ang customer din. Aminado ako, customer din ako. Kaya guilty rin ako minsan. Kahit ang sino, di ba, mapapasapitan ng mahal na mahal. Hindi lang naman yung sa tindahan, sa sari-sari store eh. Paano rin naman natin sa mga sa mall, diba? Meron tayong damit na sa 1,990. Ang hiling nga nila doon sa mga butal-butal eh, no? Kasi alam, yung 1,990, 990, 593, 390, ang hilig nila sa mga butal. Alam nyo kasi, meron yan na parang, meron yung study na kapag in-straightforward mo lang siya na 2,000. Mahal na yun para sa kanila. So, gagawin nilang 1,990. Kasi catchy na yun eh. Ay, mura naman na ito. Nasa 1,990 lang. Parang 590. Ay, mura to. 590 lang. Hindi siya 600. Explain ko mabuti. Basta meron ko naman sa the study agad yun eh. Kaya nila binibitin. Kaya nga meron 199, 299. Kasi pagka 300 nila yan, mahal na yan. May mga Samji na 199, 399, 299. Basta naglalasit lagi sila ng 99. Sa load lang din. 99, 199. Marketing strategy. Para mabili ang product ninyo. At meron din madalas talaga customer. Kahit naman ako, aminado naman ako, customer talaga eh. Meron din ako napanood sa Facebook. Diba? Meron doon nagre-reklamo sa isang convenience store. Nare-reklamo niya bakit daw paper bag ang binibigay. So, dapat convenience store siya. Dapat convenient yung mga customer kapag dala-dala nila yung mga pinamili nila. So, syempre, Inopera naman siya ng eco bag. Bakit daw may bayad? Bakit paper bag? Hindi siya convenient. Nagmatigas siya. Talagang inanuhan niya, no? Sinabihan niya talaga yung cashier. Dapat ganito. Hindi naman yung convenience store eh. Paper bag, papagamit niyo. Binili ko yung may ice. Malamig na tubig. O paano ko bubuhatin yan? Parang ganun yung mga sinasabi niya eh. So kasi kaya nga tayo nag-e-eco bag or nag-paper bag para maless po yung plastic na kagaya mo. Kaya nga naging lahat, halos wala na nga plastic eh. Pakakita ka na nga lang ng plastic sa palengke. Hindi naman siya pwede paper bag. Ilalagay mo ba paper bag yung karne? Kaya ginawa yun, so kaya mas eco-friendly po ang paper bag kaysa sa plastic. Syempre ang plastic, paglalast yan ng decades, ang paper bag pagdabasa yan, malulusaw na yan. Kaya niles nila para maging eco-friendly siya.

message. Ito, basahin ko muna yung mga text messages galing kay Mami Fights. Good evening, DJ Clark. Pa-request ng Pag-ibig by Sponge Cola. Shout out to all GV Jack, especially to you. Thank you. God bless from Mami Fights. Galing naman ito kay Mama Ricristolio Fernando. Good evening, DJ Clark. Kamusta po? Okay lang naman po ako. Pa-play naman po ng I Wanna Dance With Somebody. Thanks. Pa-shoutout from Santo Cristo Guagua. More power sa GV. God bless you po, DJ Clark. Another texter from 9874. DJ Commuter, lalo na kapag rush hour, yung 30 minutes na sasabahe, yung 30 minutes na biyahe, naging 2 hours. Paano ka hindi magre-reklamo? So, hindi natin pwedeng ireklamo ang driver, yung jeepney driver. Kasi hindi niya kasalanan na traffic eh. So, mananahimik ka na lang kasi wala tayo magagawa traffic kaysa maglakad ka na napakalayo. Pero, well... Tapos kapag meron din minsan kapag magre-reklamo ka as a commuter, yung isisiksik pa yung isa, yung sampu-sampu pero talagang 9 lang siya eh. So magre-reklamo ka, kasi pababa ako dyan. Kasi na-experience ko yan, nakwento ko na rin sa inyo, yung feet ko 1/4 lang nakaupo. Promise, pag lumiko pa yan. Pag lumiko pa yan, yung paa mo, ngawit na ngawit ka na kasi nga, pinipigilan mo eh. Mahuhulog. Pero talaga, 1/4 lang talaga yung naupo ko. Alam mo, nahulog talaga ako, nakakaiya. Ay, biglang lumiko eh. Nakakaiya talaga. Nahulog ako sa upo. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it. Mga commuter ngayon tapos amahal na pamasahe dahil kaya pero ngayon nare-realize sila kahit magmahal na pamasahe okay lang kasi nga syempre amahal ng diesel so umabot na ng 90 plus na naman wala tayong magawa eh. Oo, kawawa naman ng mga jeepney driver natin kung hindi nila tataas ang kanilang fare diba yung minimum fare ngayon amahal pero okay lang dahil kawawa din yung mga jeepney driver, magkano na nauwi dahil sobrang taas ang gasolina.

umangat yung hindi siya talaga umangat yung ano tawag doon yung bar ito parang walang angat eh. Ito galing kay 4157. Good evening po DJ Clark. Oh, DJ employee ako kaya ang employee yung para sa akin ang daming trabaho maliit na oras tapos may quick meeting pa ng isang oras. O din, employee din ako. Ayaw magsalita. Medyo wala. Kaya pagiging employee naman. So, sa'yo na yun. Bahala ka. Bahala. Ito kay 2596 loud and sick your mind bash mama on another head trip so come down now do not correct it let's get ignorant let's get happy. Ako DJ customer service worker ako customer talaga pero naiintindihan ko rin kasi may mga service talagang na disappointing ang importante lang sana respectful pa rin. Yes. Respect, yun ang number one. Kahit ano pa po ang estado ng buhay ng isang tao, kailangan natin respetuhin ang bawat isa. Parang napagkwentuhan din namin to yung mga respeto, respeto sa isa't isa. Kasi diba may mga biruan tayo. Kapag may biruan tayo, for example, yung gender identity na isang tao, nagkakabiruan tayo. Pero pagdating sa labas, hindi natin pwedeng lukuhin yung gender na identity ng kasama mo. Kasi nga, kasi baka may makarinig. Kasi ngayon medyo sensitive tayo, no? Yun ang lagi kong ano, parang kapag dito lang, sa loob lang, tayo lang, okay lang tayo magbiruan. Mga dialect natin, biruin natin. Malahin natin, biruin natin. Pero pag nasa labas ka, kahit kayo lang ang nagkikwentuhan, kahit kayo lang ang nagkakaintindihan, dapat aware ka na may mga naririnig sila. May mga nakakasama kang iba. So, yun lang ang advice na pigil lang. Pag tayo lang, doon na tayo mag-asaran. Kasi kailangan natin respetuhin yung mga kapwa natin na nakakasalumuha natin araw-araw. Anyway, it is now 7:20 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Hatid sa inyo ng Alaksan. Dahil dyan, let's play some OPM music. Ito, sikat naman to noon. Okay, yung mga lately. OPM naman tayo. Let's play the song Romcom by Rob Daniel. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Collection, only here on GB 99.1, your good vibes.

And you're still listening to GV99.1, your good vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection. Ay mga vibes, balikan po natin ang tanong ko for today. Sino ang pinakamadalas magreklamo? Ang customer ba? Commuter? Employee? O yung senior citizen? Guys, pwede nyo pa rin isend sa 0908-516-4466. Like and follow nyo na rin po aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. Ito galing kay 3345. Good evening, DJ Clark. Pa-request naman po ng Soda Pop. Galing yan kay Ma'am Milagro Soriano Paho.

Ito galing kay 7894. Good evening po. Para sa akin, commuter talaga. Lalo na kapag sinabi ng driver sa nakonti na lang. Tapos kalahating oras ka pang nakatayo. Ano ba yung sinasakyan mo? May nakatayo ka? Another texter from 5473. Good evening po. Para sa akin, senior citizen. Pero baka kasi mas observant lang talaga sila. Napapansin nila lahat. Presyo, pila, upuan, serbisyo. Another texter from 6151. Ako yung tipo ng customer na hindi nagre-reklamo agad. Pero kapag talong beses na ako nag-follow up at walang nangyayari, doon na ako magsisimula. Ano ba ang sinisimulan mo? Bakit parang sa order mo ba? Ayun yung meron kami na experience din. Sanggip sa alam siya. So ngayon, ang nangyari ganito. Sobrang dami ng tao. Then ibibigay lang sana yung mga order namin. Kasi pag sanggip sa alam, di ba kayo magluluto? So we serve lang nila talaga yung tawag dito. Yung meat tsaka yung mga side dishes. Parang umabot yata kami ng 20 to 30 minutes na naghihintay. At sabi ko, sige, hintayin pa natin kahit 5 minutes pa. Pag 5 minutes wala pa, hanggang ngayon na hindi naman nila niluluto yung in-order natin, aalis na tayo. Kahit sa pang-follow-up. And ang ending, naibigay naman. Yung allotted, nagbigay tayo ng allot na 5 minutes pa. So, naibigay naman. Pero kasi pag, bakit nga ba? Tagal-tagal. Sangif sa alas, syempre gutom na gutom ko na kaya ka bumili doon or kumain ka doon. Syempre, yung appetizer mo may mga side dishes eh. So, dapat mas mabilis silang mag-serve. So, tatakalin mo lang naman yun.

ito galing kay 1147 sa DJ senior citizen sa bahay. Sa bahay namin. Pero love namin sila. So yung reklamo nila sa pagkain, TV, panahon, kapitbahay, kompleto. Ang daily episode talaga ng mga yan. Pero yung minsan kasi sa mga senior natin no, na nakasama sa bahay. Lalo na retired na. O, hindi na nagtatrabaho. Napapapatsin nila talaga lahat. Lahat ire-reklamo nila. So, tis-tis na lang. Makikinig ka na lang sa init ng ulo nila. Wala ka magagawa. Magsasabay mo pa eh. Sabihin mo na lang, stop. De, charot lang. Bastos yun. Never yung gagawin yun. So, kasi mag-stop talaga yun. Try nyo. Diba? I-try nyo lang. Pero bastos yun ha. Pero, try nyo. Stop talaga yun. Ito galing kay ano, 9015. Lahat naman tayo reklamador. Depende sa sitwasyon. Kapag customer tayo, reklamo sa service. Kapag commuter tayo, reklamo sa traffic. Kapag employee tayo, reklamo sa boss. Pagdating sa bahay, reklamo sa bills. Bagay, Pilipino eh, reklamador naman talaga. So, lahat na lang nare-reklamo, lahat na lang napapansin, lahat, basta lahat. Okay, charot.

DJ, yung taong laging may dati, mas okay dito kahit saan mo dalhin or kahit saan dalhin mo. Huh? May comparison at reklamo. Napansin nyo ba yun? Lalo mga senior na nandito, may reklamo talaga.

Ito, galing naman ito sa kape sa atin. Ako, employee sa umaga, commuter sa hapon, customer sa gabi. So technically, buong araw akong may dahilan para magreklamo. So lahat naman tayo tayo experience. Oh, tama ka nga, no? So hindi ka lang senior. Pagising mo, magka-commute ka, isa ka motorista. Pagpasok mo sa work, isa ka employee na nagre-reklaman, daming ginagawa. Then pag pagdating sa bahay, magre-reklama kasi pag wala ulam. May ulam naman, wala rin kanin. So, lahat naman talaga nare-reklamo natin. Kasi kapag nagre-reklamo tayo, parang doon natin na nailalabas yung sama ng loob. So, pag nagre-reklamo ka, gagaan yung pakiramdam mo. Kasi hindi mo pwede dibdibin. At dahil dyan ako'y magbabalik maya-maya, let's play another song from Orange. Orange tuloy. Orange. Ay, from Rex Orange County. From Rex Orange County. Another song na naman yan ipi-play natin for today. It's my favorite song. I know, called Best Friend. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Collection, only here on GB 99.1, your Good Vibes.

0: I don't really give a damn about the way you touch me when we're alone.
1: You're still listening to GB 98.1, your good vibes. My name is DJ Galar. Yung sa program ang Good Vibes Collection. It is now 8:54 na po ng gabi sa buong Pilipinas. At bago tayo magtapos, ang pinag-usapan po natin ngayong gabi, sino nga ba ang pinakamadalas magreklamo? Customer ba? Commuter? Employee? Or senior citizen? Sige, basahin ko muna yung mga pabate. Galing kay 0812 Bon Voyage, Balik Saudi, Daddy Chan from Ray Ray yan. Ayan, ingat-ingat Daddy Chan. At sana magpayaman ka dyan sa Saudi. Magka-uwi na walang gold. Mababa daw yung gold dyan eh. Mag-invest ka sa gold. Para at least kapag nangangailangan, may ibibenta mo pa or masasalam mo. Dahil tumataas yung value na.

guys, bago tayo magtapos, syempre, ang dami nating reklamo tonight. May mga nagsabi na customer, may mga nagsabing commuter, may mga may employee, may mga bumoto naman sa senior citizen. Pero habang syempre, binabasa ko yung mga messages ninyo, parang na-realize din natin na lahat tayo, lahat naman tayo may reklamo, depende, or depende na lang kung ano yung pinagdadaanan natin that day. Minsan hindi naman talaga tayo reklamador, siguro pagod lang tayo, naiinis, frustrated, at gusto lang natin may mapagsabihan ng nararamdaman natin, kaya tayo nagre-reklamo. Ang importante naman mga ka-vibes, alam din natin kung kailan tayo kailangan na magsalita at kung kailan kailangan nating huminga na muna. Hindi lahat ng bagay kailangan pag-awayan or makipag-debate. At hindi rin lahat ng reklamo ay kailangan din natin baliwalain. Kaya bago tayo magtapos ha, puro bago na lang eh, puro bago-bago na lang eh. Mag-iwan ako ng isang reminder. Okay lang, magreklamo tayo, pero sana marunong din tayong makinig, umintindi at maghanap ng solusyon. Kasi minsan hindi naman problema ang pagre-reklamo eh. Ang problema kapag puro reklamo, ang problema puro or kapag puro reklamo na lang at wala nang ginagawa, yun ang problema. Reklamo na reklamo kasi hindi na lang na wala naman tayong ginagawa. Kaya naman, abangan nyo po ako mga kabayas every Tuesday and Thursday from 6 PM to 9 PM sa programang Good Vibes Connection. Para sa mga connection, para sa mga wala ng connection sa buhay, para sa mga may pinagdadaanan, pwede natin i-connect kang bawat isa. Hindi lang ako pwede, or hindi lang naman ako makapagbigay ng advice or opinion or insights. Kayo din mga kabayas. Kaya naman hanggang dito na lang. And let's play the song Baby I Love Your Way by Big Mountain. And once again, my name is DJ Clark. Ooh, baby, I love your way. Only here on GB 99.1, your good vibes.